0: صدق الله العظيم.
1: Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa mu nsi, naye ekyamakulu nga ggwe gy'oli kusirika. Tuwulirizanga lugambo, twaddangamu n'abo abakwogerako bajja kwogera baggweyo. Etuyambye nnyo okutumalako ebirowoozo ne stress ate nga bwe tuyiga ne ddiini yaffe. Tuninga naawe tutotojivaako. Yongeza
2: akadimi ka leediyo yo wekaggweerayo.
3: Program kola ssente ye programu yeeyo ebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandyekulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Ye abaffe abafunye ssente bo bayiseewa? Kola ssente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya ssente mu program kola ssente. Kola ssente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa 10 musamba katonyi.

0: mwezi mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo yuna mulungi jo sinzira ku tubona ebale ku tubona ku atubonako
1: otero okufuna kuzama ngo bongambe bigambo bino mu Luwarabu nti kumwe kwe tutava ninga mwebale nyo myaka ku myaka jeyo Mr. Google sa
0: Badi
1: ndi kubyange sisi kumbe. Okay, badi
0: ndi wise mukavi. Sina chibuda chogambi.
1: Tonna chibulira. Wamma kumwe kwe tutava. Nti tuli tuti enkolagana ya mwe buli kimu kumwe tuti temusobya. Kyemba mbanya kufeje tu jemuli te temusobya ngako.
0: Mutu food progress nga tebachanka na buchanka na. Ne as long as tebina nyuka kuati na byo rubirira.
1: Webali nyo.
0: Tuina kisarwa chobi wobudde.

Ndoza mwuriti, abo no biba mkubana bafi. Biba mkubana, ababade mpaka eza Qur'an. Faino yazo, ya sabi itieno. Na ye, sadaka, banabana tu galu kubasa nyusa. Nawe ye gomba, umwana wu, obo muzukulu wu, mutabani wu wa muwala wu. Abereko, ngabo. Soboro kusaddaka ku lwa Mukama Katonda Allah no mutegeza ensongezo ku 0703 07 4 6 70 eri mu manya ga Pearl of Africa Radio 0703 07 4 6 70 elimu manya ga Pearl of Africa Radio tusima abana bano tusima abana bano abageze abagezaako bambi tusima abana bano oboli yao nawe Mungu alikusima josobola okukola kuwa omwana oyinza kubanga tomuyina nga tonaba kuzaala wabula Allah atasobola okuyisiriza muno nawe atena omuzaala oyinza okuba abana balina wabazaala naye nga tonaba kufunamu ani ali capable ani gwengendo okusoko kola yo mubana bange bonna binina abere kino wakati ngo osaba Allah akikolere wakati nawe akyaba ina ku masomero nga batandika butandisi bambi osobola okubasaddakira no basaddakira no mugamba Mungu wange babereko ngabo bempulira abasoma babereko ngabo ya Allah Allah asobola okubikola ne bagamba ebintu byonna byonna ebiroto byaffe byonna byonna bituukirira na saddaka saddaka ekola mulimu gw'amaanyi nnyo okutuukiriza ebiroto tali kyosobola kuwa mwana wo ebimu ku byosobola okuwa omwana wo dini ekyamaanyi ennyo dini abamu tuyinza olowooza ebyobugagga byetubalekera kirungi era mwenna nkibakubiriza olwana nnyo bala n'obalekera ng'entandikwa naye ne bamulekera apartimenti 10.

0: Chovula langa mungu hawa wa. Njagari usoko ulirize kumuwa nono. Hobu wala. Asoma Qur'an. Dozile lilinga ya nyonza. Ya nyonza mjimanyi. Aya nuzi nuzi. Awa naba nomba kuwa nawe uwe gombi. Njagala uwe gombi. Chinuchi kilisibambu silamu uwe gomba vintu uwe vichi. Bikilisiwa. Uwe gombi ko. Omana uwe na uwe muteke yomu kube ili wakati. Ngo sadasi. Aba sadeba no tu saba na wewa. Nuba itawala nyo. Ebi kule embera. Kusaba ku Allah. Kuwa sadakira. Mwana uwe mtu wali uwe sadakideko. Okuma muwa nusu bibiri kuyidi. Omukoma nuwa nusu lukumi raja kakutebwa taka kuata angana kwa mkazi watu nusu lukumi kuhidi na atu ya nane ngalo ne nusu bitano mungalo kuhidi jala jalaro nenga guwa muzala katiba sada kili yomu tuwalu tegumukola bubi kuruwa Allah evidi tegumukola bubi kaso kenku we namba nera ziro musamvu ziro mkaga msamvu munya mkaga msamvu 0706 74 60 70 Eriyo manya Gapal of Africa Radio Ulirono
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim Hal ataka hadithu Musa Idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa اذهب

0: Allahu Akbar.
1: Abono bebana bamwe. Abo bebana bamwe. Muevale. Awo. Awo. Omuyina. Watu omuyeta agabwati. Nga mwana wo wabu wala. Omulina. Oyina bameka. Ya basomera wa boyagala babere webaki basomera wa kakati ngaka safina bali kuno tweta agabana webatyo na ye tandika na kusaba Allah akuchuzingire oyo omutufu ero jallaba mubana basatu banagu olina bolina nga kuliko alikobu gone robo mugambo yagende ku Qur'an tolanga kuba kolamis tolanga kuba tebeka bateba miss na kwatuma na mtola mu Qur'an mutafidh na mtwala na dukayo na muzayo na dukayo kati nga bali munjaga

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasizo mchano banafa batu uliriza isawa zuze bide za macha aguruna kuruwa liru. Akade kagocha mubufunza wana kuchika mumsa katonye zi mwendanga kakusumirua riba midan. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku by'obulunzi mu ggwanga Honorable Bright Lwamirama alabudde bannayuganda okukomya okusuulasuula emmere eviirako ensolo omuli embwa ne kkapa okusaasaanya obulwadde obuva ku nsolo zino ate ne bukwata abantu. Ate yo kkooti enkulu mu disitulikiti ey'e Mukono etaddewo nsalesale wa nkomerero ya mwezi guno okusalawo eggoye ku musango gw'ebyobufuzi wakati wa munnannoop Charles Tebandeke ne Arthur Achiza owa NRM. Yo gavumenti evudde n'eraga obwera alikirivu olw'abakozi ba gavumenti ab'empewo abeeyongedde okulabikira ku lukalala lw'omusaala gwa gavumenti mu kitundu eky'etteeso. N'akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku by'obulambuzi n'obusuubuzi kakuyita ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddimu ly'okulaba nga Uganda eteekateeka bulungi empaka z'ekikopo kya Africa Cup of Nations ekijja okubaayo omwaka ogujja nga zino zitegekebwa eggwanga lya Uganda, Kenya kwosa ne Tanzania. Ate ye omukulembeze w'ekibiina kya UPC Jimmy Akena avuddeyo n'alungamya ku nsonga z'enkulaakulana y'abaana mu byenjigiriza ng'abaana bayingidde olusoma olusembayo lwa ttaamu ey'okusatu ate nga beetegekera ebigezo byabwe ebyakamalirizo ku mutendera gwa P7 siniya ey'okuna ssaako n'ey'omukaaga. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire ku ssaawa ssatu. Nze Bryaba Hamida temuva ku mukutu.

0: ye mpozi umuise tusa gula buli kanyomero
1: tusa gula buli kanyomero
2: ebe dali ngankambi ya subi
3: zembadi manyimu Uganda wano abantu
2: abana abavao
3: bainas boardroom

Masa ungenda kuno nyako ku munamatekono Hassan Kamba atubulire ensonga ezo zebasinze okwesimbako okusimbako na Kakongo okumusindikiriza okwetegula omusango guno gwa Kananula wakati nga bavunana George Musisi ku nsonge tujja kumuno nyako nenga asina bakufuna Hassan Kamba musoke mukirize ndaboba mbiteka mu ngato njolekere koko ebitundu biri ebyelira atenda bekiki ekiri elira oboli awo otuongeroge na masono kubanga tutambula bajita Pal FM nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim tugeza ko kubanga tubawa ensonga nga bweziri njagala kwegata ku musasi wafe Alawo Dennis wali mbitundu ebyelira atubulire ensonga butya bweziri atisolo kubanga tutambulira ku PCM.

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Kibula kasira katono dala. Jangu wendi semu tawa miruko wen kura kura na. Acha senzo bu nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore. Part of Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
3: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
2: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo mwlempe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabi kusweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Woman Mehmet. Events.
4: Ankaba zanti wali nyo wali lidala yonajyo sinziro kubango tumbo domu kutugo muganzi. Ogwachiku mumsa wakutanizo muenda Pal FM ekula elio muntu wabuli jo. Zile dachika makumi azisatu mwenya izeganye sawo munana. Tugenda kutamla dala paka izeganye sawo musambu. Tugenda kutugenda paka sawo nana inshallah utala. Inshallah line Mandela Group of Companies ngandine Eke Jaja Wandaka. Mwebali kubanga mutumbu de yona jimusinzira. Okubaga muuliza abali mtara wa mayanja tubagala nnyo abali ya Uganda mwebali nnyo lukaka chazemo
5: Moses kati
4: abanya abadde
5: baba basajja bakwano bange nnyo
4: ne Moise
5: mkama abalu mukisa
4: ne Moses chazemo
5: ala bakume
4: amina je bali
5: basajja balunji
4: era kwe bali kati sawa zino bakuulira
5: basajja balunji nnyo bana embasabira alla abakwete mwita nga munsi muno
4: nze siganira simu era najiba wa nnyo mukubire jaja
5: basajja bawo
4: nadala Moses
5: Moses ana dala Moses
4: chaze
5: fwite akube simu nayogerere sawa nga bbiri
4: bambi
5: nayogera ne munyonyoka nonyonyoka na chikunyonyola chonna
4: Ate Moise, Moise tanda kubirako.
5: Moise tanda kubirako.
4: Na ye muntu mulamu ajja kukubira.
5: Nee, bona, pasajja.
4: Ne professor nojali abako nga kuulira. Mwani soo.
5: Bambi.
4: Haji kasoma, ne haji ati wababu tebali ya kaunga kama andela simanyi. Nenga na baba abako nga kuulira.
5: Na ye mwebali kubirako. Tebali za butakalia. Tebali atagezanga ko.
4: Kaunga kama andela.
5: Kaunga kama andela. Bakalia. Nebo bari kaunga. Kuweleze kifananyi cha chapati okufumba chapati.
4: Nayo weleza sita.
5: Kuweleza kusimu cha kiraba.
4: Nza ngali sita.
5: Oli sita chimanyi. Chimanyi aya.
4: Manyi okufumba chapati.
5: Era ninda.
4: Lwansu
5: bizanti. Lwansu bizanti. Era buli lwenkulaba nga mira marusu.

0: 00 asatumunya asatumunya atanumunya SH Family Hardware Wakiso ngabali wamu naba Speed Plus Holdings Company Limited banono baze kujuna dalagwa musubuzi asubuli ya China mukwano tumalaga kwa mulugendo batino bakuyamba na kono kubulira singobo ya gade kutandika gendo bebuzeko aji sekalono mwangu nyonyo beka sekalo kwa genda wo waliku Speed Plus Holdings ajakubuli antwe sente meka bobo ya gara kusubula wechiti subula chino wechine wechiti atendo mwana watu nakulagia neba suppliers abatufu e China obutalo bwebe ya wansi katindo mukutika bobo ya gara container namba chupa China kwa busobozi 20 feet 40 feet guo sarau bobanga tuwe za bintu bingi bakufuni ya bogenda okutambula nabo mugataganye msobolo kubira nga mito atendo baku yamba nga ba client siba abwe kubira nga bakuweleza sente e China Mario teruwayo manjibu teruwayo ate sala na kwa habili mulu mu yeye ambaba maze okutu siza Mario Mombasa then from Mombasa to Kampala enda kutano kakati wabitu sawano ngawa kuwa house bill ngawe kulia kunsonga zezo msolo mubu wangu atela ngelaba kuyambako kale basangi walieri ku offices zawe zisangi waku William Street opposite Net DFCU Bank uku ikotori yo side yeno wansine woya gara kuhite eno ni woya gara side yo nechucho neke kizimbe chola wanoma pitawazi kuna kwebali kastagu olinya gena ku room number N10-1 obokuba ku simu ya Haji Beka Sekalo eri 0 7 5 3 0 2 4 oba 0 7 0 2 2 8 2 oba 0 7 7 7 8 asatu mu mukaga nsambu mu satu oja kubanga omufunye era ngabali wamu naba Tamin General Insurance Company banono insurance ngabakolya wansi wa Salam Group bakuletedde the protection cover enungi ere nyangu eyokuyamba ngofunye obuzibu obuteebereka okugezanga business yokutta omuliro ekizimbe ekyo kigudde nekisanawo motoka yo oba pikipiki ngefunye akabenje oba wenyini guo mtu nga guo funya kabenjwe oba familia kwa sabio ribyo nabenda kubanga banange ebizu vyote vyebe eleka ibikuletila lose nzivu ngoganti kambe mchivu ganze mkati norecho Tamin General Insurance teko ntana na dini ya usinamu kubanga manyanti mbiyo nabi baku yamba mtemuli muriba sizara bagala kujuna bwe business yo esuro kubiranga etambula bulungi bwe nabi kukulia ateno mwana tu baga mane insurance zebika binji inga mwemurine third party nebidara binji nyo okumanya bisinga wo masangu wa Chadondo Road ground floor ku sixth floor Trust Tower Kampala bonayo nayo na jebali ngoba okwebuzako gezako kubisimu omanya bisinga wo plus 256 200 542 000 Oja kubanga obafunye bulungi Tamin General Insurance Company abateka musente norecho mubakozese nyo mubeyambise musobola kubiranga muganyulwa ngabulijjo tutandika na akanyomero akwa sunna zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanja zona ni bozigata zona tezimimalayo twetno tukwata kajiko kasipuni tusena yemu asabe imamu abalamseko tugende masuna akanyomero ako
1: bismillahirrahmanirrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أما تندى مجف قال تبارك وتعالى Yetu siza Qur'an al-Karim giri mburi mumbera yonna mbeleze tunyiga mbeleze sanyu mbeleze naku mburikamu Musaga yaliwa katuwa Maria mnabantuwe Allah yati nimuza kumu Qur'an mburi mwaka message katuwa take nyo Jukla nti Maria yali mchalo mnadini nganesha arusha kakasa
0: Ntono
1: mulalamu embera ze kudini mukazi muna dini.
0: Na.
1: Bwe yafuna ebizibu iye mkulaba okwenti aino omwana azadde omwana tamanyikiddwa tata mwa mwana yani bishinge byokunyonyola bingi ngira bumanyi omuntu abana abalabe nga yakimanyi Mariam niwe nanyonyola abalabe bange tibagenda kukiriza Allah namwa magezi gwetote gena kunyonyola abantu baveeko sirika kubanga amanyi Mariam nti mukazi munaddini teetaga kumunyonyola atakwagala ne bono nyonyola atagenda bikiriza Chole mganti, ini nadharu tuli urrahmani sawuma. Weba kubuza bichita taumana ya ninyo nyolo wa malayo kujude. Zini yami wa Allah, nati minaziri ya kusiba. Falan ukalima liya uma insia. Sigina kugana na mtu yenu lalero.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ni wono nyonyola. Abata kwa gala, tuwa genda bitwala.
0: Mm-hmm.
1: Akiriza mu Musenza alanda. Tuyetaga kunyonyola kwe. Meseji eriomu. Tuvango li kunsonga yone ya mazima. Nola vikida mumbela yone. Tuyetaga kunyonyola silika. Kubanga fata kwa gara nipono tunyonyola. Bionjini biogendo kwa sango tunyonyola. Tujamu atibu juli zivulala. Buongera kupi ininga. Silika. Tawakala Allah. Esika mire Allah tabarak wa tala jia kumarita. Sinyabu jatu nyonyola, tata umana yani, bulijua itamuna dini, ukuwenzi kwe mutu de. Allah jabigusa. Fina tubana abalabi. Aba kiririza mwemusenza ala anda. Tibeta kakuba nyonyola, bamu kiririza mu. Aba tamuagala ni wali nyonyola na keso ude. Sura bitegeera tomala buddevo ngo nyonyola oyo akulaba mu ensobi buli kaseera tomala nga buddevo muleke mukunyonyola atumwongera birala sirika ebirala najja bimaliriza
0: jala jalalo
1: ekyo tandise nakyo leero
0: tuyanze nyo tuyanze
1: niwe wunya akantu ako kasibuka mu Kurani eneisa eyo principle mbulambo mundu esibuka mu Kurani ne Mariam yagikozesa era yali successful
0: ades nkadinye kitegeza
1: yadda ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikozesa chobaba twenza kusanga nga aganti banange ne siri mugwadalu banange
0: yes
1: ba muita byonna te defendiga ko kubanga ni weyandi bade ye defending ze abali te bamwagala baito sulo bitege twenda muntu ayogera bati amagu mukraba ko yabamugwada ruyo se siri mugwada bonna bakogera mafukule tibali ride kuliza byo bagamba abali bamwagala bo nga bamanyi byaliko era ojja kwesanga nga mu Qur'an angati Allah ya mudefending anti wa ma sahibukum bi majnun uyu munna mu mamadi simugwadalu ngati Allah ya mudefending yeti teja twina ogenda sanga DC yonna tibanna simu yimbi simugwadalu simu mulogo simu limba abalabi bafeko abalabi
0: Allah ya defending
1: gugina masu na ibanzima go aba kutumi ba kutumi baliki kugenda makasiwa ngoli kumazima tambula wayongereyo don't focus on them focus on your work boba focusinge ku waka ogokoze
0: going ogenda mas
1: bas na
0: badenja kala ndi onobono ndeta ko aya kuva manyume fe ne betube yonga tufudde mu kungana za bitasima ku surati yasin wa ma allamnahu shi'ra
1: kasiwa jirese era Allah yari amudefending bamwita muyimbi Allah na baganti banange gwe mwita muyimbi simuyigiriza ku bidongo era libimugwanira wama allamnahu shi'ra wama yambagila gwe muganti muyimbi byonna byomusaku byomuyigiriza simu timuli mu bidongo kuyimba era tisikira asiye bomwita omuyimbi oba omwiziza wansi ikirasi ye nene iranga Allah yamudefendinga
0: defendinga sallallahu alaihi wasallam
1: yete tadanga kawo alikirao tusa message yali atusa mbadde kubano abamumanyi bababa mumanyi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: abatamwagala ni wana nyonyola tibagenda bikiriza kati baveko
0: Tuyanza nyo tuyanze kio manye sagala nyo kuwela yuri honge na kumutume. Basa agalo vee.
1: Te ukulachu, uyala kuwa kumutume, uguende kubiani.
0: Andi wena kuwela konga, ya fayo vye. Buze vila tuinze utabifuna.
1: Katufu.
0: Nole choka, katufu, kolechi, chovola ba, ntinze, nebo mutune wa yogiro bogeza chigambo Saudi Arabia. Choka chokecho mpulizanga nchagala nyo kumutima, just. Kubanga muyeba semu ya zali wa. Tainza kuzali wa mchifo chichamu.
1: Munange. Abantu bafi. Nejebuli eno tushaino tuwa lobudo bayigiriza enseyo.
0: Butamanya.
1: Enti enseyo tibajisa mumaso.
0: Yes.
1: Tibajikuba mbituli. Uwade toka njizana abu mungeji batambuza mu politics wawe. Tewela bile enti enseyo inebi kuku na vubinene mu umayafi. Mwemuli baitola.
0: Ayo
1: Enyumba ya alamu ya jiteka.
0: Omo.
1: Tainza jiteka mubebafu.
0: Abadan.
1: Yandi badaji waba Amerika kali.
0: Hei. Paka geze munu yungabe mugamba.
1: Hei. Yandi badaji teka mubebafu.
0: Waba Israeli.
1: Hei. Ni mulanda ni jajo.
0: Hei.
1: Ni ya jiteka hu.
0: Aho mchigo.
1: Chokubili. Igo kubila Isma Mwada. Mariam. Kubila Hafiswa. Maimun. Kubila Farida. Allah isa kunabi Muhammad.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Azari wawo.
0: Awo. Muchiko.
1: Kati yense inebi tendo binene nyo. Quran. Ejo ulida no ulida ngo omerwa. Ikirao.
0: Awo.
1: Kati sawa zinatejo kubama jama vundu. Nejebulieno. Tuino kusumisa abantu. Njyo mulabi wafe. Omu yudaya. Aino vundu watu tega. Ni tuisa mwense ya maso chokange ensi well, at least ojirekiranga kati
0: yes.
1: Akokuba nti yetse nyumba ya Allah mwetudde ojirekiranga kati wanti mutume mwazalibwa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ensi yo tojisanga maso ojirekiranga kati wa Qurani je yakira wadabala bibafibo nabega sega seba kitu chaise wegendereze katobuzi wate fiwe twafuna bwetwo ogerako abo je basomera baba wa sente ba defending ense yo gweteka butesi magezigo kaba je today
0: era bo tajitunula ngosala eso tajitubuka
1: ya tedi yo
0: tituvuka
1: niwe ba yasunna
0: eh
1: hey. Nimunange abalabi bainenge yibagatte ebintu
0: eh hey, wallahi ne batwa mise kintu hey. No msajja wenko firanga ya fumensi
1: eh hey.
0: Kale vuma yo muntu lwakiri Nti budala oyo mubi budala gundi wati yikwanga ba muntu eraso byangana ebo sobya
1: niye tegenda gwa bey
0: obey bifo
1: mulimu almashair almuqaddasa ebife ebyo mu busidamu ebigulumizibwa ombere mikolo ja hajj kale katinjo eyensinga natense kujogerera buzibani bucha naye nzimba bila ku banange وما يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله توني مسرة الحج كون سيو توني مسرة الحج كون سيو يمك مديك بقاش يمك أيها قالوا في سينغاكا أو ما يلو أشي أيها جتك مسرة الحج أنت ممولي أما تكا أغانا غابا جندا يوكولا حجا تينو جيمو جيمو مانيسي ويوابولي جو Eno joja si mosi kwa Paris, kwa Wagadugu, kwa Lusaka. Eno si Johani Zibaga.
0: Yes.
1: Kati mujenga mukimanyi. So, songa yenseyo ndalamu. Tushia ino tuwalo omulimu munene nyo. Okuyigiriza abantu buteba ino kulagana enseyo kubanga esigala nga ina ekitiibwa kyayo
0: yes.
1: Wadde politics bamukyamiza wadde abajirimu tebatambudde nga Qur'an weragira
0: yes.
1: Yeye ensi n'ebitiibwa alla byagiwa bino sigalawo jyegendereze ng'ojogerera mafuukule nam
0: tuyanze aya ne kati Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu itigeza
1: Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata ayo anam sat anam wado buza aya jibuza koche
0: anti kyo kwataka nakuchi
1: ye Allah tubara kwatala ya manyinge ya samu bakabwe mabusawa di atya
0: Nata buseno wafu Uganda. Sunga nubadu wa kabaka bachindu. Sifanya bantu wa babali yenu.
1: Na fitwa ina wano kingdom zezo mtana. Ni wakabaka bali abebei na katuwe bali. Awo ya ronda. Katuwa ya ronda buvi. Nga gumukulavo kuko. Ova unzo koza ndoza tiyamanya anti. Jebuja.
0: Tinagawe chiti.
1: Ngani atamanya. Nkibibyo nabiyo yasuka nabiyo wandi kani vila yomu sitowa ye miqabli khalqi lkhalqi fil azmani. Yasuka nakula programu yensi yenga wegeno kutambula. Nasuka ajitileka hao mwafairoge ne waite obufukunya buwe miaka. Nkibibye yu. Tuwaliba huu msajja, balibali muitawami, du msenza alanda, alibira huu wakatuwa mtu thawudhandi, na aliweleza watu niwa. Jibiti timu fairovi. Na hata kuteka mulukumu lana abidi.
0: Yes.
1: Na kuteka mu 2024-25. All it.
0: Yes.
1: Siunga nilukumu lana abidi na wawalu generation za vanga.
0: Yes, zari.
1: Sala.
0: Nezi chaji.
1: Iyi, zi chaji nyingi nyo. Nse, simuku minimo jenda baka chulwa lero. Ku, nadala timu nanga bawalimu. Feke njini njini fili nukso kutuhuzibwa. Batu nyonyole nseyo. Kubanga batu feeding emu message nyingi ku social media eva mbaju ni batu tamisa.
0: Ndaba abenko
1: era ni baba lagira dalanti badibi abiyabaju kubanga juke social media ya baju wa nyini yo. Social media yona. Media ngabo jitaba yona ya baju bebaju kola baruwana ganye era bebuba buwanguzi balinga mu 45 mu 65% aba wali mubanji nyota manyi kitwa kye yensi
0: chamanyi
1: omusanga ali ku social media gwirana ninga byayogera ko tayina ko tashamanyi ko nechi social media ye mu feeding tamanyi ntibu social media ku feeding mixer yo kubanti muju ya ku feeding mu information je mingi
0: gweno yagala mbo bakulaiking na sharing
1: nokulaga nti ali ku kitufu ndaba Sheikh Abdulrahman mukisanga tunga nabo ningati abambi
0: bambi
1: ngali kuchitufu niba ntusa kitegera
0: muri cyabugira ndaba mukuba
1: mu kitu tibasura kitegera
0: bavuma
1: inshallah sasa ya
0: rabbi butuna agende yo banange mutusonywe endinga benda bagamba aji kasumira na yacho ogera niba tutagenda kubingi nyo butulo ndaba tula ba bantu awali obuzibu atenga bugenda ku affecting abaganda baffe tulwayo ko rusi nga twagala kugaba tiriri kiringanga gwo kubera nga mulwani de muziki tinawe no gama ndi akati yo muziki ti wallahi rizifu sacha ali na nyumba ya Mungu ugendo saliye mu kisawe bantu be balwane riye sigala nyumba ya Allah
1: ibekiri bekiri
0: akitegede so insha Allah nenja benna danyina akala kenjo kubuzawe era wawo munseyo kagamba kulokulaga obukuru bwayo insha Allah muzijukizencha kwenye kutandikira insha Allah program abuza imam ndakati fetwa kula kibuzo cho msajjono na fetwa kula tuchiraba nyumba za bajjaja febonna zaba angana dawo muri bagiranga muri bwati nate kamu kulane zine zigenzi zikola ki zivunoneka tachisura ne wakasanga ko kudike nyuku tanga tano ngachika kajjao wakapapula na akateka muri mu bamukisengo bamukatuli kakati onabuza ndi kulane bebe yuri semu opapula ngopo ajisome oba
1: ajisome atana jisoma tange yulise techa agata.
0: Ahmed Musa ya kubuzo we gayaza.
1: Linda ku. Ulupapula yulise wakati mubakara.
0: Kene maso no kusoma kurane ye yulise mu ulupapula.
1: Kasiti emisinga mu ulupapula lumu. Eba tushadibwa mu kusomebwa mpozi nga asoma hafizo. Kubanga yajja kusobola kutegeera. Ntikati wano wentuse waluwe chimisi ngao mm-hmm. achongere wono umutu egwe
0: mm-hmm.
1: elena chati langa chavulebe jali kasite misi ngamu ywe nino kubawo mm-hmm. kubanga mm-hmm. ibefuse ya vulebe singuli aljana ngazi kwata na kwatija mweye misi ngolu papula ama incho volese ejigwewe then ichigambi wanti inti opapulo wawari ngabu yulisi babu seka nga mumuli
0: mm-hmm.
1: Chiwa chitikiza tayo mwetuka angabuli wa mwa liwa kipapula.
0: Hmm.
1: Ha, abatu soka waba longu wa fabamu katinga imamu shafe.
0: Hmm.
1: Rahmatula yale. Bichiga mbibu kubanti mniwe ya linga agenda kujamu ngoye.
0: Hmm.
1: Ngamala jibi kako.
0: Kulani?
1: Ei, yale banga waluwa mtuno lide.
0: Allah.
1: Chainzo muku na mira. We, ababanku.
0: Soko mwuzi ya mwyo mkoti ngeno mkoti.
1: Imamu shafe.
0: Imamu shafe.
1: Gweza ababanku kube na bazite nyo webatio. Biabuli jio mbeleza utuza wanga zaabuli jio. Goza chine kati umecha bafuni na mira. Nga ya alaba, siga anti nabia ya shigiriza sallallahu alaihi wasallam.
0: Ye nga ye mgomu.
1: Ne ye nga ye. Nga Qur'an webe yao. Hatio kwe jengo yizo naku mobili. Afuna ya waka goye naso kajibikako. Ye nga muli alaba anga waluwa mtunu ulide. Maximum respect. Kati ngambo utanti papula kugenze kuyulika yu wakula na utimbe, timbe, utimbe, timbe, utimbe, timbe. Nebibere mbisenge bia fe. Ebi mbele zenja ulo.
0: Anti bati anganga, bati banyo mtu wakali nyako.
1: Ebo chidi, batufu.
0: Bawanga nye chiti
1: wakula. Batufu, tubuhu nganye, tuboche, evu tuliteke mchifechi yonjo. Tulizike mchifechi yonjo. Enesi, ko butimba kubisenge byennyumba na teshiwa bulungi makulu
0: okay.
1: N'ekitiibwa okuvaayo bulungi
0: atuyanza nnyo naye imamu nze nganze omuntu ngansi nze lovumpaki bannange n'okugikolezaako omuliro nze njitya wallahi njitya njitya
1: wallahi si kyangu
0: obedde budemu olupapula ndi kuti data fire
1: kizito
0: njitia waluwa chula ba nga chizitowa
1: chizitowa
0: waluwa chula ba nga chizitowa imamu tuwa yogede kumusonga wa kumusonga tuwa yogede kumusonga wa sonderwa mikolo chitwe cho sima njiru hachi amdafunye nye kumasimu ngeriyo abebuza mngeri nye juwa ya uza na gamba tiyama chana pa mwara mwara expensive with tibawasika ngati watu gamati Aisha radhiallahu anha aganti watu alanga yebiro ebiwera ngefumbiro temunyose mutuka akati uno yaba abachala abo yabafuna ngati ya ngati kubange chirichira ganti tiyalina yajaka loyongero emphasize
1: ekiuze chazye gulo oli yadagala bujulizi nga nabi sallallahu
0: alaihi wasallam
1: bamusondera Ovasi chie wa bida. Bane, chimuno kusuwa kumanya nti nabi sallallahu alaihi wasallam matali mulevo zisonderwa. Si yerevo ye. Jukira tali ya zaka. Tali ya sadaka. Nechila yali yesu wola. Nabi sallallahu alaihi wasallam obwavu wetu musomako. Fwe tutegera musiwe ya ina. Echamu nabi sangango omwavu ibada. Neti yali mwavu. Era families yali arani nga ne bazikuwamu omwezi oyasimula family eji yaina kubanga bakyala babasinga yagenda ngubba wasanga bajana abaana kubage nti bakubayanga eri awerezeza okulya batumanga eri mumwami oba tata wabaana oli omukadde
0: nti ataja alabirire
1: yalinga aina family nene ekyokubiri nga azesobolera Febu nechimula bisango omwavu ibada. Nitaba nko mwavu kuleveyo. Niti era yali mugagga kulevo ziri ezyalagirwa mu njogera ya leero. Niti eti yali kuwo wavu wetutegeera. Ekigamba nti bamalanga n'omwezi nga bali ku aswadain attamuru walma. Kubiddugavu ebibiri amazzi n'entende. Ekyo Allah kiyalondera makage kisinga obulungi. Bamalanga n'omwezi nga tebafumbye nga omuka tegunyose waka omuntu yenna kasita asuka 25-30 teetaga nyomere yembere nungi Allah jiyarundira nebwe makagi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: sallallahu alaihi wasallam so sinti wavu balinga bakozesa ekyo embe after 30 enjale yeyo mugaso kusinga omukuto fetu hachi wunzika omukuto gwe tukozesanga gwe mungi omuntu amala ko ne wiki atawulide ku njala ekintu ekyomuta wana songa ati wandi badumala ko wiki atawulide mukuto kwe kubera healthy kwe kubera wiki ne gwako ngatawulide
0: ntio kidi na tunamala mie mtu amala miezi enjala emusanga wo
1: kasho bora ba agalwadde gagenu tutataganya kati ili mbira Allah jiarundira nabbi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: okusondira omuntu agenda okuwasa kikubirizibwa nnyo tumuyambeko okubanga yetaguluza ko shaitani nzo muslimu busegu era wakishule kanonyeza business ezitandika ka business nituleka kanonyeza okuzimba kayumba maana asula ntuona agenda okuwasa kubanga ye ayambibwa kutumuyambeko
0: okulwanyisa shaitani
1: alime kumutegula ekyo kikulu nnyo era ne wano ne mu mbeera za bulijjo singoli ayita abantu n'abalaga budget mwena kuzimba maka bayinza omuyombesa nyoli singa abakunganya n'abalaga budget ngenda kuwasa bayomba
0: bongera mu nyongere
1: nzi ntadeko 5 ntadeko 10 kuno kuliko nekibula kuti kinene kino mu kiwandiike ekyo naye mbu eno ebudget yange yaki njala kuzimba maka oyina amagezi paji kusuulira kwawo kimanyikiddwa amat bihi lbaluwa kyamanyiikwa era kisaasanye mubantu bonna budget embaga yange yiino teryanyiiga kubanga omuntu alina okukwatibwako era waliwo akalayini nakasoma ku nawulira Sheikh Fauzan mpuliza nyo Sheikh Fauzan ala mtukumire nga ganti omuntu yenna wasoma omukyala nenniya y'okuba nti yeetaasa aleme kugwa mu shaitaani shaitaani ebimusuula mu bwenzi Allah ateeka mubaraka kasita abanga enniya ye awasa mukyala afumbirwa omwami kwetaasaako shaitaani ebimusuula mu bwenzi naye bati balina kasente Allah jaleeta ne wali abalala abawasa n'abafumbirwa kulaba alaba omuntu oyo bwe yakula abalala afumbirwe yaveko ku lujja era kyolaba bibalema bo abalina enniya ezo awunyayo obuwunya n'addukayo emisinde yeekonayo katono beosanga ng'ali mu bufumbo ate mwakolera obwenzi kubanga yeti yafumbirwa kutaasa mwoyo gwe kutaasa bulamu bwe genda mu bwenzi era tiyawasa lwa nsonga ezo ku madini ye ebigendwa byali birala kampaseko ku mukyalo omuwanvu kampaseko ku mukyalo omubaragafu naye bwe banga enniya yali eyo kizibwa bato genda mubiri ngate byagazaki
0: Allahumma amin. Tuyanza nyo tuyanze ge ndoza imamu na kino mukikubirize emizikiti kakati oba tukole tutya kubanga abaana bangi nnyo abandi agaddo abaagala okufumbirwa tebalina bwe batandikira kati baba batandika kweteeka mawulire mawulire bafuna babakwagula babalimba n'abalenzi nabo tebakyayagala kuwasa ate abaagala okuwasa nabo batya abakyala n'entiikatiika eyo lwaki
1: ekisookera ddala omulembe guno mulalamu sijegiri ejammwe guno omulembe mulala nnyo omulaba ali awagga nti ala kufumbirwa ni tasobolayo omulaba agga nti ala kuwasa tasobola kufumbo awulite era kyola ngamba abantu bwoba olina omukyala nga muli myaka 10 plus mwongere ebisanja mwongere ebirabo oyo muzira bono papala n'akuva mu ngalo banaaba ennaku zino bano ojja kukifuuwa ng'okizza munda kasita banga li myaka 10 obulaba bogamba abo mbw atula afumbire omusajja emyaka 10 ng'omujjawo
0: kizibu
1: era ogenda okuwulira ali kata ali Dubai
0: omuleka afuluuta
1: buyorodani ogenda okuwulira ali Juba oliti abe ennaku zino kati omulembe guno mulalam. Bintu bingi bishose. Abasajja tibatyobuvunaanyizibwa. Abakyala benyininyini tajja nti aze kufumbirwa. Amala kimanya nti musenze atanda ayishapa ina mataka ina sente nti zofunayo ekyapa kimu. Aze kima kyapa ku byapa by'olina. Aze kima kyapa kati ngomba mufumbo bulirida waawo. Govanga ku mwana omuwala emyaka abiri. Yalu msaji aina sente, aina mataka, aina... Ibieda tibabi ogiranga.
0: Miaka habili nga jiri.
1: Ya funa muami wenga bagenda, kukarumu kamu, paja kulebya, weneka tibuligotu kako.
0: Njagala ya zimba,
1: njagala
0: ya yevuga.
1: Iyi. Kuwanga biagala ukuba. Bulugo sanga katula leto. Kale, mirimbe jacho uka. Sisi wakutiza divansi.
0: Kasabeba nange ti abantu mchuke babu na chuka changu nyo kuberanga ni Allah wachosizembera. Kakati ono agamba nti imamu njagala kwambala nikabu. Na ye abachara bazambala bazibu nyo ndaba bakambu nyo. Kati ne njagala. Ate mfune wikemo binji nyugnyu nga sizamba de. Ne rusi nebiko mnenda bange ayagala okuguka kati nkole ntia
1: mbadi ya kunzija mkatono
0: akanti njagala nyo kwambala niqab ni abakyala abambala bazibu nyo no sabe ulira simanyi lwaki obuzibu abulabira wa mu niqab ni aganti bazibu nyo kakati agamba nti bwati bwe sizambala mfuna ebikemo bingi nyo ndoza bamutawanya nga bamulabyeko kati abuuza akola atya.
1: Kali akagambo kasoseza nti ambala niqab bakambwe nnyo bazibu nnyo si katuufu. N'abatambala nabo era bazibu nnyo bakambwe nnyo bonna mwe bali mulimu abakambwe n'abatali naye mulimu abazze okwekamu nga bakozi ba misango ne bazze okwekamu niyo olugoyi lwa kitiibwa era si bonna abalwambala nti bakambwe baboofu bononefu.
0: Mulimu abantu bala.
1: Mwe bali.
0: Mulimu kati mwala wange ono gundi Shania Kigozi. Tumenti mwala wange kitawe yali mukwano gwa.
1: Ajati Shania Kigozi wanu umma.
0: Kama kazi mukaka munyo.
1: Mashallah tubaraka. Mulimu
0: mukaka munyo. Era mulimu so muntu yeno gati singo nze muzala.
1: Neno mwana mwala oyo dozo bakuba musajja. Olaba mwana wa bora ni yayi ugumya umma.
0: Era ni mwana umma. Na ugumya umma.
1: Kati kituufu waliwo abambala engoye ezo ne bakoleramu ebikolobero ne batamisa. Naye nga olw'olugoye nga lulo terina buzibu era lulungi lwa kitiibwa. Kati teba kuwugula. Totunulira omuganda agamba nti omulya mmamba. Kati ayinza okuba yalabayo omu ng'ayambadde niqab n'akuliramu bye yakoleramu ye n'alamulira okwo nti bonna bwe bali nedda era yambala niqab yo tolina buzibu insha allah yambala tolina buzibu era eyambako bintu bingi eyambako ddala bintu bingi naddala abakyala abo nga allah yamubumba nga mbalagafu nga buli watuuka afuuka fitina omukyala yenna kubanga bo bakitegeera bo nti kati nze ate obulungi bwange bususse olina otekako akagoye ako bambi oleme kufuuka fitina eri banno atuuka mu kitundu kyonna nakyankalanya ajja okusaala ejjuma buli amulabyeko agenda okuyingira omuziti okusaala ejjuma obwongo obutukoma awo ayingira natula mu kutuba naye ng'obwongo bwasigadde weyalabye omukyala. Kati abantu nga abalina okuteekako ku niqab kyekisingako obulungi alime kubeera fitina eri banne bayitamu bwoba otya allah oli ajja kuuza nze mbazaala tombuulira nze si gwe bazaala naye tugamba oba olimu akatya allah tabaraka wataala.
0: Kati era abambi abuuza ekibuuzo ekyokubiri mwana muwala ono nti oba eno nsobi tamanyi nti kubanga nadde abaana abasoma Qur'ani nga basomera online esimu batera okugiteeka mu Qur'ani wakati awo esobola okurikoodinga abuuza abagitikidde nga nsobi oba
1: wakati yao chechimu kulani
0: ndo zaabu baji uwa kulani waji ajiteka ndo za simu ajiteka wanu wakati mkulani
1: shitegede
0: online oba nange sikitegedde bulungi simanyo babira wa recording langa obata de simu ngawa no banga nayi wali agenda asoma vanga chibwatu bwachi uhandise tukatuchitwale ndino simu eno jiteka mukola no bo kulamba nalambi sawe simu kukulane nga jibikude eyo nsobi
1: esimu tegenda esimu tegenda mu Qur'an wadde wakati wadde okulamba Qur'an ine birambe byayo muri mwaka wuzike bateka mu bovanga enebika kwata uno omukono toteka musimu kwata uno omukono kwata uno olugalo nito esimu jiteke bali
0: okay
1: wallahu aalam
0: teyanzanya teyanze ke kiriza soke ntuse yoko ku baka wabakadde baffe aba Zulafa Holdings Limited banonno nga bazze kuyamba nga gw'omuntu owa bulijjo mukwano osimbya amayumba go yagala mirembe ate mpangisa nakuteeka mubizibu kale gwe nga londo di bakusasula ni babanjo mpangisa mbere singa okuba nga nzikakamu besigwa no balungi nyonyo bageze kubasanga wano makindye ku Golden Plaza okulana paka last kankwesi mu ya Haji Faruko mukubire ko manye bisingawo eliziro musambu musambu nya nkaga musatu ana munana atano muendo obaye mukadde ofe Sheikh Elimi ya Rashid Kafuma eliziro musambu 0 asatu nkaga mwemu abiri mu muenda mukwano to dayo complaining anti ate amasanyaze gabuddeko at program saji ulide naji komyo makati chobokola chali ro mukutu gofe ogwa YouTube Palo FM Zemiki channel byonteja bisanga chobokola likinga era o sharing ebizimu mukwano bikuzimbye kaka yumba otambula weyogeza kale jangu efuna ebitabo okuli ebisumuze bigula we byenfuna ebifuna ebisera omwana okulibwa eddua obondiro gw'enkomerero neddua 10 ngoli mu bizibya wandiki wa shrine mu Kenya ku shillings enkumi bili zokeza wano eza Uganda jangu ano reception ya Power of Africa Radio oja kubanga ozifuna tenga prestige wa jarini siaji wa mlemba msiga kumigati alimu ebili sato moni genda msoma kete kulio kumpi obeduke kulio kumpi omfuna basubuzi mgene mu chapa jeno enterprises wali mu chikubo opposite na Musa Kedi awe nyini Haji Rashid Senyo kwa sababu abeli ya udala bakola keke migati mwoyambi se akekeleza chine nenyate nga magoba ufunda manji mkwano mwe abagenda ukwanjurwa mgeni na presi majali nipa manyenti ono mwolezi mwana mkwano ngali kumulembe guno omutebi manye abazadde bachimanya ndio nazendi abadabulamu asobu zaka andi wafu Uganda kujukizo kutola zaka mumari utukizi mpaji mkuyo yobusinamu ati bambi yambe abali mubwetavu na abali mubuyinike oli msubuzi mkozi wa msala mulimi ochi ovuga takisi gweto fayo oli mulunzi genda kwa sobu zaka bajja kubulya chichi choina okutola mwebio yorunda mwebio yorima oba mwezo sende zorina pasanga kwa Odi Kampala port number 9 Peniman Gardens opposite ne Odi Kampala primary school bali lwana abafe wanera bojja wano tuba kuyitira buyitizi wali kankwesim omanye bisingawo eri 0 7 7 0 7 5 5 8 5 0 7 0 5 5 19 19 internet banking gwendo mukwano internet banking aba tropical banker internet banking baze kuyamba olime kudayo kutataganya kutataganyizibwa ate okebira se ku sente zozo ina kwa account ate ulinye boda ogende mu banka kuyamba ko okebira sente ziri kwa account iyo kusindika sente kuva kwa account iyo kugenda ku account iyo muntu omulala oba banka endala okusasula abakozi staff ba suppliers amasanyalaze yora ATV bisale bya masomero kali kyobokola ogwokwe wandise okumanya bisingawo kyalira ettabi lya tropical bank lyonna eri kuli okumpi oba kuba ku simu eri 0 7 7 7 5 8 mukaru enterprise Uganda limited akezimbi atakaba ka to ekirungi ndi haje abasi mti abazonne azukulira hardware ya mu Uganda katuli cha ina class ne mama gendo chaliyo labe site iji yakoze eri site namba ya tayoz mutufu oja kukiriza anti eno yesani le dilo lyange pasangwa odi Kampala Street Khamis Road ne busaga kwa nation Masaka Road ne wampeo Gaza Road esime eri 0 10 na mukaga chinana asatu mutano ba 0 5 0 5 15 program buza imam Abdul Hamid Kizito Msenza ndage gange ndi ne imam Ahmad Sulaimani cheyune kakati katugende kuono abuza agamba nti nsaba kudua ndaba abantu bata ndioza gomwala nkumaliriza acho chikumbala anabuza nti imam kitufu amajini gegaso kamusi muno mbungane malaika tezina bakutondebwa kitufu
1: ebyo biri si gegas bamalaika amajini si gegaso kutondebwa aha tuli basatu manyi tuli waluwa malaika na majini na fe. Eneo okuangalia wano gegaso kawo.
0: Mwonsi.
1: Gegaso kawo fe. So siba malaika. Okubawo okuangalia wonga batu uze. Nga programu zitambuli. Lage gegaso kawo wano. Banga dene. Ila nekajiamu entalo no kuiwomu sayi. Ila chola wa malaika. Yaba gamba nti kati ngina tuonda yo class endala yatali ya majini nga ya muntu muteke kunsi baamu gamba nti ilana ya jawi wa muzayi ya batingani nga bano
0: nga bano
1: kubanga bali babira byeko timu ogenda kumukola ni ila agenda kubanga bano ini jairu nifil arudhi khalifa kumisi ngina teka yo musigiri ni kwe humu ganti ataji alu fiha my yufsidu
0: my yufsidu pia
1: ewe wa yusfi kudima agina kubira yunoni yunu musayi babira bira kuima jini bigariga koze galu wanu mbunji bita gambika ngabiga zanya ngira bula babi ebivuga Atlanta New York over nganaku gari kuno gadigita nebi batu soka uso simbo bo bebasuka bamalaika
0: tondebwa
1: aha niyo kwa mukubira kumusinga batuze batusokawo emyaka bufukunya naam
0: okay kwange era bano nagambe nti ba bamalaika bano nebako kujja nebagalwanyisa nebagattagona nebagamalawo newasigalawo mbwe kyane ekito kiyibuliso mbwe kyali kyana kito mune bakisasira nacho kitufu mbwe
1: bakitwa bo bivama lokonona ni kusuka la yala gripa gasanye o nechi gambi wakupa mwari iwaye zimu ndi ibilisi ya imuto kwe kugenda na ye boni wagenda na ye wakulu ala nabala gripa mteke mujana na ye boba ala banti pamaze wubulichi mune walu waga afika age kweka moroks yo kubizinga binyanja kwange bitonde bivaita majini sibi angu olaba olwatika olaba jinja nga lirimu olwatika nga waliwo ka space katini wenza okwerawo thousands and thousands
0: za majini
1: mu ka space akubwe kati jukira nti ku nyanja ewaba empompogoma zagayinja yinjaga agaziyazi geekweka negafika bo baleka nga balaba bamazeewo buli kimu naye nga baliba bali basigadde naye Allah nga akimanyi yes, I didn't plan. Kati mu kugobibwa kwa ibilisi na akomawo wano. Niba mutongoza biri mukama wabwe kubanga yali exposed. Alibyo kujana, labyo kumuliro, kubanga ali kuneba malaika nga iya bali waggulu nnyo mu kutegeera. Nga nafe bwe tuba ni munafe nagenda ku America na wangalira yo.
0: Bajja wano.
1: Tufuka mizi ndi kumutunulira buli kyanyumya kiba kipya. Buli chakona ko wanga yaba exposed.
0: Yes.
1: Kati mkulu buyajja tebane munafi yaze ne yate atuli maso nyo. Inga yano bakulembera. Nije buli eno. Kubanga yiyala babinji. Yiyalaga. Yezezimu kuliwa yezogerwa emabega ebyaliwo kuya ibilisi ne banne baangala nabo wallahu aalam
0: kati amajini watugamba konti nago gafa ibilisi eno yote fa ko gannago ge gafa yote ukadi wako ne kula
1: ne yasaba kala rabbi jaalni minal munzarin
0: okay
1: eh allah angizin saba onindirize nimekufa mbereho kala innaka minal munzarin Allah najika kasanti hati wali buzibu Echungenda chikuwa Nebio nati wali nechimunti Allah vya mungu wakubugwi Nti hawa wana kulansu biwa no sama nya Sandi musenze za Biyari kuplan
0: okay.
1: Biyari kuplanze Jala jalalu
0: Okay Ono agamba bambi
1: Lumu nalingendo kuzika Kati Jukila ulo wetugendo kuzika ni mutani kwa kupakinge motoka ni inga atuwa chali ya katemelero nusa imu kakazi parkinze nuhu za ntiwa tutuuse kumbe banabamba ziparkinze no butafuna jamu katugino kuita unga atuwa chali ya katemelero kalala katinangu natuka mchifo nganteka kamotoka wabali ngendo gira wenti nganga nti ti munga nakukamuka gati mwambuke wadda kuye wali okuzika katutanika kutambula sango mchala mkulu umiaka agenda kuzika naye ni inga leka iwa kuchalo nitunyumyamu betwanyumyamu akabuza kukane umisa ya ngamba ti sitani atuto mwana wafe yali mvuka mtu ya accident sitani atuto mwana wafe ni mgani agendi sitani ya mtute chanti atike katonda abantu petayagala bafebe ya yagala babere wanu sitani ya
0: batu wala
1: Hii ni munga ati ateka tondala gire. Tulita fate sitani hao.
0: Ate?
1: Chanti mbuna bali babidi inga bako labo nabu nabu inka nyobu yinza. Niba ukana. Katonda, mchala ntaniko kunyigiriza. Katonda ne sitani.
0: Buna?
1: Buna bali mugutu nga bali na manji manji. Nga bako labo ibamu. Niba ukana. Niba limo kukanya. Kisha bika ndozo wakabana kagati kabali mwakabana. Katibu wa ukana, onuye na asala wuku tutangoli ya tuwovulamu. Ni mga mkade, ni inga mkade muzibu. Ni mbuzo somadini, china ajimbuli. Ni mbuza wiba tuwa kuigiriza, wiba tuwa kuigiriza. Ni inga za kumunyo nyola, inga wututambula. Ni irati ya laganti aso bitegera. Ni inga ishi. Isha ni uunyisa. Kweguganti sitani ni katonda. Bali wakula bonna. Elanga bonna baino buinza buwebumu.
0: Obenga bana ya bata.
1: Katikolo isha bata bula.
0: Allah.
1: Inga ishi ama nyecho.
0: Kwa wanga alide bargeno kufira.
1: Sitani chitonde choli. So simbu bali wainkanyo buinza. Chitonde choli ya chikola. Niyobu jie mungira wula abantu abatemu na abatari ila yinibone ya batonda. Buna bitonde vyo.
0: Yes.
1: Bitonde ya bitonda abatemu abo na abantu abatufa baine mitimi. Buna ya batonda. Honasara wabere mutemu li. So simbo. Obo nzo kuzo mutemu ya eva mu department indala. Uwe ya mutonda mulala. Naamu.
0: Okay. Tuyanzanyo, tuyanzege, andoza maimuna ina magoma, chichibade, chibuzo cho. Kakati ono bambi, alabye nyo, imamu abu agambo mchalo ono, mnage na fumbiro msajja, atendo inamuwa wano, mkono nogula vika gwari mnene. Tina ye, yari ama njindi afumbidwa msajja, anga batu wafumbirwa. Na ye, yari sachiteke denti halimu, embera yali watu. Wewe kufugo lupanka. Na ye, paka, agendo kwa ndumusajja ye, buza mumbereri. Tati, olaba, tia ina, agendo, ya chuli ya buli, zinaba kwa talubonanga, ina musajja mune, gwebali na ye. Kakati, agamba, ila ye, agantinemba mbufumbo. Kati oyo, akirizibwa okumudizo musajja oli amahale. Na ya techizibwali wa zadera na umwana.
1: Tusewa latavara kwa tahara tukingiriza mbele zifanaka na kwezi chono na izadeli ya ferio nana abazukuru.
0: Allahumma amin.
1: Ewekola, ewekufumbo kwa chukule echimu. Gava magezi nga gesu lise. Ilabu weba tutipa wasa tipa fumbirwa. Shiutani, ewe mazio mungu ndira. ebicham yingalaba byebitufu ngalaba ganti wazayya nalahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili fahum la yahtadun shaytani bawundira wundira ebibi nibalaga nti byebitufu era byebirungi nibajjako layini entufu era kizibu ofuna obulungamu kati ekiriwaawo kwawukana mu bufumbo eba fasikhu tusazamu busaze
0: temulinda nti wali oli atalaga obona akole khulu
1: nti mulina aidda temulimu kantu konna kusazamu khulu webaziza ya mahali si buli bafumbo webawukana nti amahali bagazaayo mukhulu mokka
0: mwadizayama
1: ngomchale yeyambuludde niye omwezi ogufanagana bwe gutyo tukola fasikhu we cancel the marriage tuji cancelinga
0: au wenyini
1: teri muna edda kati sitaina okumanya nti okweyambula kwokka otuzaya mahali abo nno bangi era tulabyeko embeera bwe zityo omwana omuwala yafumbirwa omwami ng'omwami wakikula ekyo kati olunaku olwasooka nti omwami yalina osomba abafamiry nga bazayo gye baali bavudde okujja ku mukolo yasula bwiru olunaku lw'omukolo embaga nga ewedde omugole omwami yasula avuga mu motoka azayo taata w'egindi senga w'egindi kakati kojja yavudde egindi mpaka ku nja kati ati yali akooye yasuza avuga mu motoka olunaku olwaddako olwokubiri yafuna business trip nga ayina okugenda olaba bakama be ku business olunaku olwandibadde olwokusatu omu ku mikwano gyegyayogera awo omugole n'awulira omugole omukyala gyamubuuza nti ani nyegi nti fene ewaffe giwaze tuwasa fisi tuwasa fe tuli babufumbo bwa kikula kimu
0: Allah.
1: Kwe kusikabiri ebifaananyi ti olunaku olwasoose mbu yadde asomba ki
0: nakuzayo bantu
1: aba family members kijalabika bubi immediately nafuna business trip kati ate taliiwo tanadde ali ku business trip etagendaku nga satu bagenda okukebera nga kyekituufu bagenda okukebera nga kyekituufu omukyala ali akoze ki asanze obuzibu ti alina gyeyali alaze nga tebawasa bakyala sala tusasigala
0: tusabire nnyo abaana baffe bannange kubanga omwana engeri bambi jajja ate emikolo egyo gitera okubeera ebinene nebagiteeka mu
1: ssentenebayita
0: abaawa beebutambala babwetamiiza wali yonna mu kigatto
1: mulugoye
0: mu lubugo awo yonna yonna bonna bonna nebajja kakati kukakananga omwana enkeera ze ebikunta Saba Allah Rabbi asasira abaana baffe bawe embeera ennungi kati nno fungiza tukole twagala abantu bannange bakole kituluma nnyonnyonnyo ng'abantu omwana ow'obulenzi naga nti nze njagala mukyala yeevuga eyazimba nogere buliire uno omwana ow'obulenzi oyagala genda yazimba gw'okoleki kale tugamba nti ekigambo kwekolera kigambo kikulu nnyonnyola ekikulu n'otufungiza tukole tugenda kusenzera kati kutale omukisa nno weeguli ogw'okuyiga ennunda ey'embuzi ey'omulembe ofune ssente ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi mwanyi terimba ate n'engeri gy'oyinza okusuubulamu otunda otya enkoko tozirunze naye mwana wattu ate n'ozifunamu byonna byonna nfungiza tukole tugenda kubeera wano ku tuke conference hall busikesa kinya na mpindi okuva wano ku paalo lunaku lugenda kuba lwa sande genda kuzomezi 11 okutoba 2022 n'olwekyo yangu ofune tiketi ku 200 gyokka gyokasitwagala ate ogambe nti ate sawuli sategedde aha yangu irawo kati ojja wano ku paalo ofune tiketi ku 200 oba ku infinity beauty home wali ekyengera oba ku ak islamic book center zonna zonna gye ziri Kasawo Islamic Schools Mukono bakutegeza nti amasomero gano gonagadde ne boarding baba ku nasale paka ku secondary bakugunya okusomesa arts ne sciences shoba weri dadi sana wikisinzira ku mwana wa watandika atenga ne tahfidhu nayo jeri kale batumbula ebyo etone byabana ate ne half bursaries jeziri basangiba kasawo mu town district ye Mukono wali Kayunga Road kumenya bisingawo kwa kusimya haji kajja kasimeri 0772 chinana munya abiri munya atano mutano ba 0302 anamusatu 0412 tuongera kwebaza abateka mu sente mu program eno abuza imamu aba SH Family Hardware abasangi ba wakisonga botuke wakisoko ata kuberigenda kwa headquarters za district opposite masjidi nura awe nyine bizimbiswa beira isa tenga birungi nyawe bisangibwa ekirungi nti haja basi mutiaba wabelera wo dara ebya

0: Ramadan, kuchukumusi mkati mzumwenda. Hal FM, Ecolated Dua, BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyo kwa kasanyarala, bosanyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkutumisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنعدا على FM كل يوم
3: Katu kwanduli le start time zi solar S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa solar wa waka. No kuleba TV. Start time zi solar S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa bili. Obina masanyara ze misana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubili. Satellite dish. Okulie mikufuja start time zi jisoba mchikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Umulichano zaabana, ubuzanyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwetololensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirite mtualu kumina msambu ezi soka, oru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
4: Start time solar, power your life.
5: Umazu kuteka trademark yo oba school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka kampuni na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibajika kasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title bionari teke mu Gazette. The Uganda Gazette, efulumi zibabu liwa kutano. Irango sobo kujifuna kumutimba gano. Uwakuma tabiga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga wo. Uwaku noti monana noti noti, bili noti tano, tanu bili noti. Uwaku WhatsApp, noti musamfu monana sato, muenda emu nya. Sato sato bili, uwache ala kukuchiwanja cha ferero. UPPC, Home of Security Printing.
6: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire dala jo musinziro okuliriza. Kansunga tuunzika kino.
7: Omuntu omulala asobola okuvunaanibwa ku musango. Nalwankubadde ayinza okubanga yeta gwetabye mu butereevu. Beba nabawujja obunyama mu lulimi lwaffe olw'ekivubuka. Omuzi w'obunyama beba nubakangu pike.
6: Basakanya.
7: Ndoza kye kigambo ekituufu jajjange jajjajja okutegeera amangu. Kakati osobola okubeera bamuyita abeta oba abeting. Nobeera awo gwe nogamba osobola mukuba. Wayo, neruli ya gamba ya kukuba. Habadu wa kuogela kwa otabade.
6: Wakajubia.
7: Note kawe mbere kakasanti. Omusango kolachi, gukolebwa. Togwe tabiemu. Neka sunda basi gwole sewo. Gwole kakasiza nti omusango kolachi, guyimilida. Mokugeza. Omuraswala kubanga teyandila vye mchala wenga alimuchu kolachi abwenzi.
6: Nogena nomu ito msaja.
7: Na ye kuboro kuba nunga oja kujia sawa munana na umu kubile simu
6: baba no
7: embele yojota demu juwa betting omuwago nebi kola biokola no kubendulu no saka nyomu sobola oja mkwato muyole msose uomu tuwe echu kolwecho chokorecho mwana watu hizo kubanga tochimanyi ne mukoti kuba mu mbuga za mateeka osobola kwatibwa era n'ovunaanibwa nti ebikolwa byo byakakasa nti walina okubaawo ki obuzi bw'omusango abo bonna bika by'abantu tulinawo abala bamita accessory bano bakiyambi basobola okuyamba nga tonnagukola obanga ogumaze okugeza singa omuntu atta omuntu nomuga ntofaayo kaana kato tukazike mu kasasiro
6: kasitonasirika
7: nze tewali nze bigambo ne jajjanga neewuunya ndibuze bukulu okitegera nze kyo wakigambire wakigambire nyowe wakizikire kokinyambye
6: kisirise
7: okitegera ekikola nti omuntu onasobola okuba nga akoze omusango naye nga tasobola kwemalirira gubikirira gwe n'omuntu erawo obusobozi nti omuntu afudde ate gwe amuziise n'omukola ki n'omuziika okwekera eddala obuki obujulizi abalala bagw'omu kkowe eryo babbye ebintu wiiki eno yennyini gye tulimu poliisi yakoze ekikuku ekyo kyabadde ky'amaanyi nnyo mu wakisekaawo baakutte abavubuka bano abasika endabirwamu ku motoka mu kuziika ku mikolo na biki byonna obwo obuntu obw'okwewunda obw'enjawulo obusaanyi ababeera abavuga emmotoka nkakasa mumanyi ebyokwewunda abatu bebateeka ku mmotoka zaabwe abavubuka bano bajja nga babirondalonda mu ngeri emu oba endala mu mbeera y'obubbi kwetiri yagula mmotoka ye gwegitwaleko mmira kakati bwe babigula babitwale ewa kiseka n'ebifo ebirala bwayise newa wonna wonna bwe babitwala abantu bano baba bakola bizinensi zaabwe naye n'agattamu omwana ajja okuguza ekintu ekibeera mu mmotoka nga tagulanga na ku luwagi lwa ggaali nga tasobola gamba nti yabadde n'emmotoka ne bagitunda n'asigaza kino n'asumulwa battery ya munne naliko ku mukolo nitujja bamotoka nga ziringa ttano nga tezirina battery obabba nti bazikola bate nga tezirina battery ebyenkubuya ebintu bantu babituuseeko
6: nga battery abaana bagi
7: yes nizo abaana oyo kyebasuulawo ne kibula ne basitula battery kweza emmotoka ezo ez'enseenene ezo pulimo abaana bazitwala naye nga twali ku mukolo era tubagaa mulabye okuvuga muvuga enseenene mujja gibulira anti tenywa mugamba nfuteeko obako makombe muvuga obuntu bwamme mugende okitegera ne banyiiga kansi otugambye bubi nea nze motoka nategera ya mu German it's the best or nothing ebisigadde ziri ziba ntambula naye twana twogera ku motoka wataba alina kuba mu German taata motoka nziruddemu ebbanga kakati tuddeyo ku kiri ebiba byalwali baganda bange bakadde bange munsonyiwa so abaana bano webazze abasirikale webazze ewakisekaawo abantu amaduuka gaabwe bageeze baabitutte ng'ebizibiti abaana bano bazze nga basonga ne ku maduuka ge bataatundamu bintu
6: tinolonamuguza
7: nolonamuguza jukira poliisi wejja nga enoonya bibbe basobola okujja nga banoonya ttaala lya haliya kawundo nga gogokka gw'otunda okitegeera so waliwo loosaawo ate n'ekirala nakyo tusaba ne poliisi etuyambeko nti ebintu bino ebintu ebitwalibwa ng'ebizibiti bannayuganda baakoba okwesika ne poliisi ebiseera ebisinga ebizibiti abantu bye batwala ku poliisi ye kasitaavaayo babirekayo tusaba poliisi ebeeko n'enkola ennambulukufu butya bwe baddiza abantu ebintu byabwe naddala ebyo ebijjiddwa mu bizinensi ewakisekaawo abantu abamu bazze ne mu byalo bizinensi amazima yes ziddobonganya kituufu wazze ngaozze kunoonya amataala ga hali ya bbiri onsanze ne seeti lukumi kwonna ogatwala ogenda ganoonyerezaako okitegeera mu mbeera bwetyo ebimu mu nkwata yabyo byatika ekyo nkiyisizaawo buyisi kugezaako okukulaga ani gwe bayita accessory nti oli yabbye tewabaddeyo si gwe wamuvuze omumutwala tewabadde aida naye wamaze okubba gweredde maketi ettaali omanyi nti lya hali ya full set ya sente mmeka
6: gobimanyi
7: obaola ogimanyi amataala ga hali ya kawundo gonna gonna okwambala ekitonde ennyo gali ku miliyoni nga bbiri kitundu okitegera omwana akuletedde amataala abiri n'omuwa emitwalo asatu naawe nyini amuguziza olusi amataala ago bagaleese nga galimu n'ennamba nti UXZ kitegeeza gavudde ku motoka USZ Ne waga kulu kuto otia na manyo gochi hake nambezo ziveko.
6: Nibaga fumba.
7: Biyo naba bikolo kubikuwa kujulizi. Biyo natu vimanyi. Nechi bachirunji nyobo kula business. Okwe wale bintu minabando basi nga bakbali mukomera nga gamba. Bande tinabude tezinsa woya semiti. Ngari mukomera wele nemba na hima. Naba tubira semiti.
6: Oina kandu koko nyeko kubano betu iseba saa kanya. Obaba akajubi. Nogamba abo nabo basobola kwatibwa.
7: Nyo.
6: Waliwo akantu akakolebwanga mukyalo. Nga bapikiriza abantu abagala okulwana. Nga obirawo oli agamba akuba wano gwempente yange yamanyi. Oba oli naba nakagunaga. Bobuna mba nasaza olaini. Sala wano buukawo.
7: Ekyo kyokoze ekyo. Oteeka wembeera. Oka kasenti bakola ki balwana musango
6: ne kati ebyogoba to chabijukira
7: kakati munange obutamanya nkaka sampuliza bade bamanyi nti omuntu avunani wayo yazena besimu yo yazena bemotoka nedda nawe amuyigiriza ebasale ebisumuluzo bye motoka enzibe nti nga fegwa manyiki brand motoka ni musa yayitawo ategula ziri muso osobola okusibwa Novunani bwe musango gwe jebuli n'erinnyero gye liri mu mateeka era oyimirira ku fayiro nga bali bonna babavunana gwa kubba gwe ne bakugamba gwe eyida
6: wayambako
7: ne bakugamba gwa beta gwe mukusakanya wayitirira
6: kicyo wunzika nakyo ku nsonga ezo
7: mukumaliriza mbadde ndi wano ne bampereza nkakasiddwa nti omuvubuka yase Moses Matovu oba agambibwa okutta yensamba Vicent akwatiddwa nabadde bamuterese mu nyumba zaabwe nebo bakwatiddwa
6: abadde bamuyambye ko kwekwe
7: yamaze okukola omusango n'adduka mu kibuli awaliwo kamera bamukutte gye bamusanze nyumba yonna eri ku poliisi
6: abawa kabona
7: okisegedde avudde mu musango gwe n'adde waka yeebake n'okitegeerako nti bamunoonya n'omuga ayingira mu kisenge
6: tofuluma
7: Zeka ngende nkole. Bona bali ku polisi bayamba ko polisi kunonyereza. Chovola banzize nkumenyira ebika. Nti osobola kubanga kitufu tobi imagine ko. Nga obigata bgasino nga party yanga aweriwa. Era zanga abantu bangi ku polisi. Nomugamba nedda. Uliriza teweka ka kutegera. Uliriza omanye.
6: Oliwo gomba denjugira na yerero. Badde nawe ntero musanga nga mazina kunga satu simusanga. Ne mubuza buzibu kingo badde tukyalabika. Nangamba
7: mbigobako.
6: Nangamba munange. Omusajja yali atwala oluggi. Nayimirira we nali ng'oluggi lwewunze ki decide ki. Ne muyambako ne tutereeza oluggi nakola ki. Nagenda. Naga ajja abasajja bankwata buli kyo ndi ku poliisi.
7: Ebyo bye mulabanga ebyokusaaga. Ekitongole kya poliisi ekikola mu by'obukugu oba bya tekinologiya najja lulina enkyogerako lwe nasemba okuba wano osobola okukwata ku kintu nga kibbe bwe bagenda okuggyako fingerprints ezo nga ze ziriko embaga n'enyuma bwe bakukwata essaawa zino ekimu ku bintu nga bibi nnyo era nze nga bakiransi bange wankubira nti ali ku poliisi mubuuza poliisi ki waliwo ekyuma ekitwala biometrics ekisika amaaso feesi n'ebiki n'ebigalo kubanga ebintu ebyo mbabuulire wano abantu babitwala nga byakusaagirira naye ensi ezitusingako ebigalo ebyo mbabuulire biyingira mu sisitimu nekiraga nti olina criminal record mulimu ensi nga toyingira ne bakiteeka mu bagamba yaliko ku musango gw'obubbi nga bagamba aviza mumuleke mumuleke eno jjajja wali amasimu mangi ayinza okufuuka bize Chovola ba, eranzi oli wankubira kanso bankutte. Nsoka kubuza tuli ku polisi. Waliwo kino na kino. Nsoka nkutase kubanga mulimu abantu ngo bayo tajja kira bagamba mungi babitwale. Mu myaka esatu ngo saba visa. Eyo information je bakujja ko bagisindikira buli kitongole kya government.
6: Wana mu Uganda.
7: Yes. Tuchiru chuta kwaza lati mulimu mtu aine ndaga muntu. Buli wajitwale esoma. Tasaba jisikaninga.
6: Baga yegwe.
7: Oshigira na Uganda baluwa wo kupikinga okumanya obukuru wa buli kintu so ensonga yo njifundi kiranga njagala okutegeza bana Uganda ndera mwamba tuiza kupal tubebegendereza tuyambe ko nyo police wabawo ensonga ye misango twe walu kwenyigira mu misango then tubere tumanye ngoberere ntufu okugeza ndabye kumacha nga polisi egezaako okutebenkeza embeera kuwa fena tukudemu enjugwe mumbere mube ndala polisi nejange egezaako okondoninga off oba okusalako kye bayita crime scene crime scene yeye yamba kuba bujulizi ebisale bisinga fena tubera mu koti eyo nze jendero kubera nebanga ba investigation officer oba kubaita IO yakubye sketch nga teriko fetu tuka mu koti nge kitasa client wo nga toje basangawo. Yes, wana bantu mukupapa mukuddu koli asoleka wakagatto. Zegomwa kutte msaje yabadamba denga to ya Timberland. Akagatto kemulaga musikechi ka mukazi. Inga yiko kake nindo kulwalirako. Kikengeza ko kugamba, polisi we gamba muvewo vawo. Mm. Nwa le crime scene. Abali mukukwata eba kwasa bifanagana kongye bitono. Crime scene basoro kusananga. Mkwai msini kwa mwawandu dama lusu ni baga tuwala.
6: Nagoba soro gatu.
7: Yes! Kwa baga kebela. Ni baga mama sulusu kwa nituwa kasanze gali fresh. Nini gai nyo kubanga inache ya labi.
6: Katiba soro kwa.
7: Juki ya database ni mkugaziwa. Elu tu yamula mange vita soboka visoboka. Chitu chula mange chuno chisobolo kukwasa. Noru wawo. Esimu za fezi no zona zisi indika siginu. Esimu ye daga woli nebuo tambula. Mm. Emisango jejiri. Fetuine emisango unga omusaja yakolo omusango unga guli simati nyo. Esimu nera ganti olimba waliko mchifo chino ono ya gendo kufango uliko wano. Nageza kwa kubuzo obujuli zibu onane bakula bulika jogoli. Engato ye nemuropa ngetakeriri mungato ye jiale sehu we jagamba jiyabade. Didi kurusozi kuri ukuka.
6: Kali ya chitundu wechu.
7: Bajia kotaka kungato ni bagena ndewe kompea lingane wabadomufu. Niba muambala. Nemunga bogenda kusibu osaga. Kasu nagu wangu lirawo. Gwemula bange visaga tutu ukamu koti nga mbere nina kuitamu.
6: Atebo yogira buwoti waliwe chintu echirala che neonya.
7: Mm.
6: Kuzino electro petition zezigina mumaso.
7: Mm.
6: Waliwe system chivali mkuganti. Badi DDR formu zino.
7: Mm.
6: Nibazi kwa hasa police.
7: Mm.
6: Egende ekakase.
7: Mm.
6: Wabazi entufu.
7: Au
6: science chari au council.
7: Ebya bintu bya electro petition. Lokubanti petition zinyinje ziri mkugenda mumaso. Indiwa mkubantu nga. Sandi ya kadezi discussinga. Nina endaba yange yebi ntuya ya ukanamu. Echisogera dara okulonda kona electoral commission ya tulemerelwa. Okulonda kona kwa ina kubabu digital. Batu wabuma tebu wako la wantu wona. Mwema nga bitundu biyari chukumi. Nkaka sanekeba wa president teka akola. Nenga bali bagambye nti omuntu anajja akakuma kakolechi kamusome. Already that technicality is big.
6: Mbadi jagadu ntuali wano kugundi kudiara formu zizino. Polisi ezekebe jetu gamba nti ekozesa forensic techniques ekozesa hachi.
7: Mwache iso kende kumuma.
6: Mm.
7: Nile reservation yange nganze ndaba yange yebi ntu kubiyo kulo ndebyo nene. E yuzo konta na nabantu oba nakachiko kalamba. No kuchankalanya emisangu. Atenga nzikizu wanga mnega ndo kubana opinion. Zosa kuwa buma. Muntandi kwa yaka lulu buwaina kubabutia. Oba kuna mbibu ya batuwa kuteka msente nge guanga Uganda.
6: Mm.
7: Oshitegela. Mm. Raji jenta andikide, inti singa huma buno buwari buwa kola, chibuwa ino kola. Zana hunya, baida ya kola kontrakti yobo huma singa alimukomera. Nemba kono mkisa singa alimukomera, nabuli ya chiri munga wale tobo huntu wabuta kola. Diara formu, bandi jikompe ya nize nechari kukumu mako. Mungu wangu nyo, polisi ya ndiba deva yonechi, niliza utistetuandi rudewo.
6: Chovola
7: mansose kugamba nze okuva kaluwe kata andika nze ni muna Uganda ya ronda e yaliyo nenda bebintu and I observed okusuka kuchangi.
6: Mm.
7: Ndi muna mateka aina electro petition zedi mkuhando linga yes chovola ba wongama nti discussing anyuzo kumalitizanga atebya nino kwa giwinga mkoti mbiye wano kwenye petition zo kufa kwa yalo si wanu ineza wakasa ineza pali ya menti. Norwechu kanko mao. Nika mulimu ebi njumida. Bana mkanda bera bide. Nekati kenjo kende kako nchogu mabuafa wali wazuki kidao. Nila comparison yandi badde nyangu nyo. Echo kubiri, waliwo technicality nti obuma buno mubuko zesa, sima yawa mwafayo ni musembele obuma buno wabuwa nyonyola. Obuma buno ya wiyengi zangamu, ya inanga option zibiri. Na yenga ataa kwa omukulu, yeta tulazaka kika yiku option zimeka. Jebi gwera.
6: Akariwa. Eri wa senti wakati kutu.
7: Okugeza. Mukulingiza wano results kwa linga ko enter. Close. Nga kukake kulina enter. Close. Edit. Nga yarangi lida.
6: Akake wakalaba.
7: Tuli mubululu. Tuli mupetition.
6: Okay. Bajita Pale FM chukumi mumusamba kamza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebale ddala jamusinziro gena masono kuba anti muuliriza radio tewira bira banafe aba Speed Plus Holdings Company Limited bagena masono kuba nga bakutegeza anti basa abaze bintu okuve China okubireta mu Uganda batika containers enamba bobera bwomu 20 feet ne 40 feet kale ndi bakutegeza nti basobola nokufunira beba kugatta nabo boboli na ebintu ebitajja mu container era bakutegeza nti bekwate bajagenda masoro kubanga bakuyambako okutikire mario bajikuletiri wano e Uganda bayamba nokusindika sente eri ba supplier e China kale ndi bakwanguyiza okuleta ebyamaguzi byo munna kwa biri mu rumu zokka emali ebema zo kutuka e Mombasa songa ato kuva e Mombasa kutuka no Kampala Uganda oba Moya House kibatwalira enda kutano bakubire ku simu eliziro musanvu musanvu 2 atano musatu 0 emu abiri munya ziro musanvu musanvu 2 atano musatu 0 emu abiri munya oba biteke mwengato genda wali ku William Street opposite DFC Bank kuchizimbo jya kubokira abakiita Numa Towers room number N10-1 wajyo kubasanga fungiza tukole ne Pale FM bagira masoro kubanga bakutegeza nti jangu tujanja waze tusensere akatale ogenda kufuna omukisa okuyiga ennunda y'embuzi eyo mulembe enima y'ebyennyanja gobo bwavu enima n'entunda y'emwanyi ereta akaseko kumatama ago mulimi engeri jofuna mu nkoko chokanga tesigwa zirunda enteka teke eno egenda kubera wali kutuke conference hall ngenda kuzo mwezi 11 omwezi ogwe 10 wetu genda kuberawo jangofu ne tikiti wano ku Palo of Africa Radio watu kirwa bagenyi ko shilingi 7200 joka obabiteke mwengato ogende wali ku Infinity Beauty Home e Chengera osura no kukirira wana mu kibuga wakati ku AK Islamic Book Center ojja kuba ofuna ofuna tikiti ezo banafi abakasawo Islamic schools bagenda masono kubanga bategeza abazadde mwe nanti okuandika abayizi kugenda dele mu maso kutandikira ku nasale paka ku mitendere ya primary paka ku secondary kasawo Islamic bakutegeza anti ensonga z'ebyeddiini bazitwalanga nkulu okuvira dele ku shuba idadi paka ku thanawi byonna bitambulira dele bulungi kale no basomesa arts and sciences atenga n'ebyemikono babisa kunyo esira wakati wenteka teka ya DIT mwebyo bibasinga okusaka esira mwe muri okusiba enviri okufumba ebyokulima ebyokutunga ebyokuzimba okununga kotade no kuyalinga amasenyalaze kakati wandike ne sim ojja kubira ajikaja ya Kasim esimu ya ajikaja ya Kasim eliziro musanvu musanvu 2 kinana munya 2 munya 5 mutano ziro musanvu musanvu 2 kinana munya 2 munya 5 mutano ne ziro musanvu 02 ana musatu 0812 okumanya ebisinga oprogramu eno mukima yibulungi namu atulira osoro kubanga wetu atandikide twabade kumpeo osoro genda ku mikutu ja femi gata bantu waliwo mukutu ogwa fe ogwa Pale FM ogulio official baguita Pale FM news botukayo programu eno jeri osoro kudamuno jigobirira butelevu ne kunyumira

0: No butakola.
1: No butakola. Kati mkanda wanga atuuliriza mu programu ya FM. Tukuwaddeka akafaananyi katono nnyo. Akatulaga nti tutekwa kola dawa eno. Naddala nga tufulumye ebweru nga tuli bayivu. Oyinza obutaba muyivu olwaleero n'ebeera nga kye kigendererwakyo. Ogende ng'okola ki?
0: Ogende ng'oyongerako.
1: Ng'oyongerako. Era waliwo sheikh ebitundu ebimu abantu nga balina durusu z'abawalimu. Era gwe wanyumizaako. Ulala wanyumizaako nti Sheikh Sechimpi Allah amusaasire. Yali ataddewo durusu y'abaki?
0: Y'abawalimu.
1: Y'abawalimu ekatwa.
0: Ekatwe.
1: Kubanga olw'okuba oli muwalimu tetulina kipimo kwe tujja kupimira nti buli kimu okimanyi naye buli we tuba ffenna awamu nga twejjukanya naye woyigira kyobadde tokola ki kyobadde tumanyi so omulamwa gwaffe olwaliwo
0: n'abaseeka abalala abemanyi seeka Adamusinjala naye yateekawo eddalusu y'abawalimu erawo ku sande wali ekibuye ku masijidi awo
1: olaba ewe yenkola entuufu era ssebo gwe munnaddaawa togaana kugenda kusoma kwongera kubangulwa kwongera kubangulwa
0: niseka Umaru Sidik baidha we naye naye ayina eddarusu y'abawalimu basoma buli lwa mukaago kuva ku makya paka lweggulu wali ku masijidi Faiba ku Luumu Street
1: obyetwogerako
0: basoma ebitabo ne bejjukanya we batyo
1: kati gwe okusoma kulina emitendera ebiri emikulu ennyo alasasi nti olina okujjukira byewasoma
0: mudhakara
1: kyebayita mudhakara oba okuyiga ebipya bw'otajjukira byewasoma ng'oyinza okuba nga obyerabidde oluvannyuma lw'ebbanga ate oyiga ebipya kati Qur'ani eno giraba abantu bangi basoma Qur'ani ne bagimalako n'ekyangu nnyo okuba ng'ogisoma nga totegeera byegamba
0: ekituufu
1: ate kyangu nnyo okutegeera byegamba nga waliwo amakulu amalala kati buli obeera ne banno nga mwejjukanya gw'ofuuka fakihu kubanga era olaba ne mu kuvuna kwa Qur'ani bagamba nti Tabari yagamba bw'ati wano yavunulawo bw'ati
0: nebaleeta Ibn Kathir
1: ane nebaleeta Ibn Kathir ati nebaleetayo nti atafsira almuyassaru nebagenda baleeta ebitabo ebyenjawulo kakati gwe tolina kyofirwa obanga omanyi Tabari bweyagamba
0: ate obeera ogazi y'obwongo
1: ng'ate omanyi ne Ibn Kathir bweyagamba tolina kyofirwa bwe kuba mu hadithi ebaga nti musirimu yagamba bw'ati mu kitabo kye ate oluusi baajogerako musirimu nani ne Bukhari ani nebaga nti ne Musnad Ahmad mweri naye ye yagamba bw'ati era ojja kusangayo ebigambo onooba osoma bulungi ebitabo nga baga nti wazada fulani
0: gundi yeyongerako kale
1: elafuzo eno yajongeramu kino ng'omatira kakati n'olwekyo basewo programu yaffe ey'olwaleero twagadde okubalaga nti obukugu bwetaagisa nnyo mu buli fieldi twogedde ku fieldi ya fiqihi kubanga yekulira iri mu endala zonna mu mbeera y'okuteeka mu nkola eriba mukallafu songa ate ojja kusanga mu erimu ya hadithi nga naye eriyo mustalihati zaayo nedarajati zaayo ate ojje mu byebyafaayo ebya seeka Lugoloobi nga nabyo biyina ekkubo ly'okwata
0: okutuuka okubeera successful
1: nga bwe wagambye ojja kusanga mu irimu ya faraidu nga naye eriyo ebyayo birala
0: kati tubuuze omuwalimu agenda okuyimirira enkya ku kituuti nti obukugu obuyinawa
1: obukugu obulinawa ekyo kikulu nnyo obukugu obulinawa
0: ate nga ddala bukugu obwo mu irimu ng'abantu bagenda buganyulwamu
1: era tunoonya biganyulwa bantu okusookera ddala ffe nnyini ababutuusa tuteeka okubanga ffe tusooka obuganyulwamu nga bwe twaga mu pulogulaamu zaffe zaayita n'oluvannyuma abalala baganyulwemu toluubirira nnyo kuganyulwa bantu balala nga ggwe toganyuddwa
0: ekigendererwa ky'omuntu asoma irimu si kugenda

0: mesa.
1: Ah.
0: Nga yete na jete kako mkola.
1: Ah.
0: Aso ke yega sina yo. Nti ili mjenso mye enkubi rizo kukola chi okusala esola weti ne weti. Mumbela weti ne weti. Mwemaji sala zeni ngene so mesa balala.
1: Ucho. Techigasa techina makulu na akamu. Okubera nga goyagala abantu abalala bagasibwe ngate gwo moyo gwo gulese mu banga
0: nti abantu bonna bagagga walinzi nsigale nga ndi mwao
1: tekisoboka era ofuna obuzibu okumatiza abantu abalala nga gwo toliko bibala byekyo kyosomesa
0: na
1: oto kwange oyibala byekyo kyosomesa abantu bikulabikako ne gwo muli azamanya gwe wewola notasasula gwokola otya, gwokola emize egitagambika ate ejjuma bwetuuka n'oyimirira ku kituuti. Osomesa abantu. Ono akubanja wano wansi anategeera by'oyogera.
0: Nedda.
1: Ye ejjuma eno edda bw'aliwulira nti gw'ojja okusaaza alijja.
0: Nedda.
1: Kati thamarati, thamaratul ilimu zisaana kutandikira kuffe ffennyini mu nneeyisa yaffe, mu bye tukola, mu bye twogera ne mu bye tulya. Na
0: wali kuchukumu sana wakati nyezo mwenda Plan FM ekula ndio mtu wa ulijo program adawatu ilangwahi wa akhlaki duati mpisa iyo mkwa oze chigu nabakari sudik ndi neshekhe Abdul Wahab mwenda mkwa kusafi kuna kuruwa liru tutambulide kumawadho wabaku musoma kugama anti oinabu kukuchi muda wa jokula netulaba ku mateka na dalo muntu yagalo kukuka mufiqihi gaino kubira nga soka ye kwataku oyagala kufuka mukugu gwengo muwalimu bino ebintu ebitano amateeka atano ogamanyi gato ne basomesa abantu ekyo bwetteeka ekiyitibwa wajibu okimanyi ekya ekiganibwa ekiyitibwa haramu okimanyi mandub nam mandub seka ya chinyonyode na gama ntichecho nga sicha wateka wabula nga mulimu mulunji naam echo kuna makuruhu echiganibwa obimanyi ebiganibwa echo kutano seka chasembezayo mubahu ngebintu bikirizibwa owange gwe omukozi wo mulimu guno gwa dawa kumusomo gwaffe maudhuu ya fiyo nanga bwebadde ebintu bino faayo longose otuse ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala mumbere kya sinzo kubere nnoji Sheikh sabukirize natufundikira program ya fiyo raliro
1: naam
0: obugambo buti bwa tusembya ibidinilla
1: naam mashallah saba nayanziza ngatumaliza program ya feno eche echate program ya feno chefutwa batu jiteekawo obaka ngendi bakama bafoche baba bajikiriza ebere ku mpewo siku yigiriza abantu bali mu alifu
0: tuyigiriza kiwalimu
1: tuyigiriza abawalimu abagenda mbantu ne tutunulira embera za abawalimu zonna ne mumanyi omusirikale bwayingira mu busirikale kiba muebera mundu kicho kulwanyisa kikulu
0: naam
1: mundu era je bamuyigirizwa asobolo jikuba
0: naam
1: era ne bamuyigiriza nti mundu eno nkulu nnyo ye kutasa ate ye inzo kutta
0: naam
1: jegendereze nnyo
0: kubanga yote kumanya nti yegwa nnyini yegwa nnyini yo
1: kakati fecho okulwanyisa kya fa banadai banadawa dolimi echo okulwanyisa kya fe shekhe duchi dolimi na yo lulimi oluogerera ko biki kati kyatuva tukubiriza baddaayi bannaffe olulimi okulongoosa ebigambo ebiyitira ku nnimi zaffe kubanga kyekyokulwanyisa kyaffe bwe kuyitirako ebigambo ebibi kitegeeza nti daawa yaffe tajja kubeera
0: successful
1: kale mbakubiriza twongere maaso musomo guno tujja kwongerako olulala insha Allah tugende nga twezigula mpola. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Leta tumiddeko ku bantu
1: ntumira mikwano jaffe fenneje mikwano jaffe mwenna batuuliriza abetwale lya fe batumira nyo ba imam bange ba imam munoga kabu imam wange msajja wange jamada awe maganja awo nawe nkutumide nyo ntumide mwena bawuliza program eno sinza kuba malayo banange nebuli yenna awulide tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bigambo bino biyingire mu mutima gwo oberenga obitegeera tukubiriza mwena obere n'ekitabo kyo nga muganda wange bwatuga bera n'ekitabo kyo ne kalamu buli lwetwogera mu ekipya okiwandiike okidalase bwe tusobodde kukola ekyo bwe tusobodde kitegeera bulungi kuba ku namba 070
0: 0 3 2 3 2 3 8
1: kati gwoluji kubako ngamba nti nawulya programu yongo osomesa ku kino naye wano nga saategeerawo bulungi nga twogera inshaallah oba samanya kitabu kitabu kikyemba nsoma nga nkulagirira inshaallah
0: kanjibaddiremu 0 7 0 3 2 3 8 2 Sheikh Abdul Wahabu Kizito munabukuku safi kigundo Bakari Siddiq naye kamukirize mberenga basibulira wano nafe tugende tusinkane ko kube waka ngobudde tebunaba kuziba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Kitu kuibande programu yo Mpisa yomu kowoze Mpisa yomu kowoze Tegeira ingiri joyizo kusasanya mudawa Mubantu wabe nja ulo Ngatovu de kumulamwa Mpisa yomu kowoze
3: Life will sparkle when you want it colorful Only on 107.9 Pearl FM
2: Eno, ye Ayatollah Kulusiyo, nge kutuosi wako, Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development, okufunira bana Uganda, eminimu emitala wa mayanja, mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi.